hono ka imi ka anui akau i ka luna no molokama noho noho oi ka ohohu i ka lau o ki pai e hoa pili.